Yen ko puni yen ko hane ni e layo. Yede ti labe ni kufo de sene sa ni mana. Eti uti ke obi na pese o busting agena. Now the